0: Bwana vita.
1: Onge sao.
0: Tuombe.
1: Isibunga lecho.
0: Fuata maneno haya.
1: Mwaile Yesu.
0: Sema Bwana Yesu.
1: Konyontai.
0: Nimekuja mbele zako.
1: Tubon.
0: Unifute.
1: Ingitabutame.
0: Kitabu cha mauti.
1: Akisircho.
0: Na uniandike.
1: Nibasabora.
0: Kitabu cha uzima.
1: Kongo Yesu.
0: Asante Yesu.
1: Namkanet.
0: Shika imani.
1: Namradio.
0: Shika radio.
1: Bap.

0: maisulde niki nekwa machi go meger niki na makini ge o megero kira ya mizi go memwa go ngoi me chamone eri ani ndai tabi chani yani njia ananore nebo galale tab chebioso changulero niyo zinyi ne to miya kwa ndabano so ndeya gitigagenge amatiga zile uonga lazima matunge ya usinyi in chebioso ani koige in koige gitio kuyone ibe loche tinye gine kukureni in feelings, tinye feelings.
1: Mm-hmm.
0: Tinye agine, mocha agine girgele, kakichama acham, kakingololji.
1: Mm-hmm.
0: Ko tiyogo kse burta nyina moon, nengu burta nyin.
1: Mm-hmm.
0: Ko burta ngangine go nanyinet.
1: Mm-hmm.
0: Kai kasines.
1: Mm-hmm.
0: So, omacho oso omawale, ongebe. Agichama tingi mane tinji, inamo gile. So, omangi tabuse. Dabu kose iso omangi tabuse kama inje bwa tunisie elegripto cha biose
1: chetago bituno atebituno atine nguni ngela kasarwe kala tinye kimo mitu
0: guchi mi bitu bi ago manange tye tinye gerosi si mo smartphone go tinye checha chutagi mwa elegi kikibe ki chap ki kripto no cha biose sigor go chamin itin banatino ni gora agora agora na na lenjingo titi amragi tem goroni gwitosi amunji tugul gonge jitanyi ago ga goni njuba cha biose anano kuonge na mune hii muche nyege kango bako wache kwenye wapare kwa suru ne matkoga nini
1: mwache kekas mama chela gile mwane mama chela ya mune
2: ya mune watavit
1: chome kia missing
2: amune tono no misuti
0: chome kia
2: kwee ama wale ni tagat kabisa karibu Olinyana kwa netu anu wako ngita nani kwa ya chale na ananyo nari tuge koro so virate ya vina te sebuti ya niko wale in nani itaki in tondon ni ndo yo wana nyungu no ni nyonga kipa manu panda pini ago marago kuwa oge mbo yon marago diyonen kwa ngo tore sto in panda pini
1: kena wake ni mbo yadu?
2: Marako wagen mbo yo to kuwena la go marako wagen marako kumo goni jo mi kabilana go wase go ne tise go lele marako endi go kwendi ba kwam ji no tege burgo itu marake ngete mange yo bu barwa kumo da anda tine ta la gene marake ngete me mu che singen si leoni kataka go mama go le ane go bwa tuti go yoje ko bima go bwa tuti gi ni oje ko ngete man jo mi te ko go bwa tuti ke ko ji ko ji ko bwa tuti ke ba in banda pini ko nya nya wo ge ne na go mara mo bo in mi mara mo di on ji ke li on na ti go we in ko we ke mi ta banda pini
1: aye go ba go ba sa sa
2: ne go ba ti go wa le cho ti go wa le cho ne ta na
1: aye go ga bi sing mama chela Julius Klel.
3: Yes, David.
1: Acha mage missing.
3: Ya mune.
1: Tameta apke.
3: Amune gitu sih nyaw.
1: Acha mage gitu sih nyaw. Itu nyata ibu tanan. Itu nyengali ane macam itas.
3: Ama jamu ale gonggong jinggal ane di sini nenek teh. Maat nyengali anak tu gula. Ama jogi kogi mi teh jinggal ane tu cawan muka ayah kasawa lagi. Bawa je missing.
1: Eh.
3: Ama kas. Ama gitu ke lagi ni. Gota gonet teh kapesa. Amun torete gone tu si jan tu gul jan ne te
1: kongoi
3: ni bui mot nyang ngoli ang ka toy tu ngu ni ne
1: kongoi missing Julius Klel kongoi Evelyn ne liba nai sweat
4: tadi da cham ke apa so amun ne
1: kita mege
4: i boy boy age te ga be sa go su bua ga be sa ga so ne ti je mo le lo boy man Kikere nge mama ngale tunne go imane nne o tsana lo ndu.
1: Ehe.
4: Lagin ngi ta ke nge go nda bi tsom do sa ye go si na go nai ti ta ole ka ke mutan go nai ni go go ro mu ti ta o te ke go ma.
1: Mhm.
4: Ni bo ya nga nga na le nyo na ngale ke ke.
1: Mhm.
4: Ni gen gi nge nga ka pa yo yo yo re te yo so. Mega manda gi lo wati ne tyanga manda we kwa ga se bo yo
1: ko ba che ga banda tine tu
4: e gi we na ba kwa mo kite gi su kanyi ga nai go le na ga ko gi ga ni su pa bonda ni no gi ma wendi go yo ta ole na wa ita ga mu ma ne
1: mm
4: yo te ni sa ga ba sa mm
1: ko ki wa lak ne vle ni sa
4: ni ta tu se ha le chi ni ta go tu ha le chi yo bo i bu si
1: ki bu ne
4: ma
0: Kimache kit nekikuren
1: muitaet
0: kit nekikuren relationship yani chomyet ko ngot komeribke koborchi chomyet iker ngunon noton amun alelenin amache igerger boyon chepyosengung ingololchini chamacham ilokyi ngokararanit ngolaige iker ile kakararanit ngamun ngot komemwachi tugun abakomwachi age Iye korutu kamwa ale chepyoso ko multiplier. So ngot komekochi choton akitya ibwati ile ati bot chebet bot chelangat komi kouni konye mi chito ngot bakocham acham kokariwe kokariistege. So akasome ale onge chamacham kwonyikyo onge chamacham sikomoker amun kamwa ne chepyoso anan komie kole meot kityo chon kaloit boisiek mi ot chemi go ako mondo kora kaigeris omi boyo. Gamo mara kanyo boyot we mara kokonget we mara mituche imeche cha chango nyora nguni boyoche kotye matinye boisho noto abendi kora kotienge tuk che ibote en kabwatutik kwa so amache kityo somo algero matitengo mana chepyoset komele kalaine matingo ba wale sumbe kango bare we se komele ni karara matingo namda ya garga ga ger metit kipkoi awanga ima komei guchita ne yani keku konsa amache gasit ngot konji jitage anyu galiara o Nige imke. Mara kwe ni tuget kle. Nige imkara hao Beatrice. Karungu lenji e oginye kwani kayimi ngora kwanda abantu me ngot kigo got kogo achi chebiose ngung konsan
1: ngot
0: ko gai ga chita ga chebiose ngu ngot chama cham chita ga chebiose ngu gogokwa gogokwa me amun amun ga amona lenji chita ne nyile kigiya go noton so mege chama chama sigo nyil choton chikororon sigo so gogitage go in ati ga ga mwachi kole in kuto mwanani kama kole ga mini ga sro accept mercy is ka muto chege o chamge go ginewu
1: kale kiko kai ke itke itamyeta tiongik
0: no kabigi ni kama ingora ni mama ni ga ngora ni kale lenga labatuget cross bo go birsi moit seba go tep kole in kole kole ni ona ngabisa mata go mugage kale yanga atho muga galiani
1: kale yanga yani ka ngeten mur boyot
0: ko biro abirin ko ngololu igere in netago chichonga gutune ne ko nengu ago nyalu igai iguye ile chitanyungune asinai le neregen agle manerege so inami ko lainda ne moche amunga ngo ka ninyone go ani tangwang ngo loya mege so asi kwerchi go mie go wele nyolu ko betos nerege cha lakini go munga ngo ko munga ma wal maita go biro abirin anyo go tebene ngo ko tebene ngo rawo lobo obe in tine o ga go biro abirin ngo ngalalo ndu ke chanje bi won gorgon iberber kabisa meti nyo agili a jamuna mwa ona lenjin boyanda nani ni utimu ile moti nyogi lit ko mena ile ge chupke gamungi akenge gut ko moti nyogi lit aba ko nyine meti nyogi li gut ko agor ge taba ko ga igu gita ga matino ta mwali igir gut ile jo na berber aba ko iberbero ginyi matinga ingut ingolol se chi chebyo se ngolione manyolo ngamune neo kongoi ka mwali gigurene baba kui baba go mijita no bche ga ine tagenge yo inde ngo bche ga ine tagenge gure nan twa baba ko gine ke ngalal kwendi aba go ko berberi tima chebio sana ko mi chinga man go muriti man go lia kani mutu engo nywanat ku igarara abona chomji chi olenji kani mutu la kwa namba chi go nyo ko kama mutu kwanda imite mbicha ine tinye kwanda ne imache ko amacha amwale gani mutu go me mutu kwondo ne imache ko gigoni materials nanye
1: materials
0: ko gigoni si chapo cha banyi ko mon kwondo ne imache kameta blogo gu ne imache go ti imache kwondo ne uni ko ga gigoni nanye ko ga gigoni ambetu ne tagere ko ga gigoni na lakwe maga getara ruzi go tuya ruzi anango tuwo ga mutu go enore tagere tul magori mutu pas ka ni mutu age nyoge ngalale na bego ite tuwa go tuto mi go ite tuwa go kwonyo ngo e mutu ko mmo kwondo ne imache lakini chob matiro sio ego ni jabo acha bangu mongwondo ne lyana ni ne imache ngot ko gima go sa ko macho sa osa ko tu gima ko ndi mbara go imache ko mbar o be tuwa ni mbar ko tu gima go loje go mi macho o laige inet ko laige ngot ko gima o ya mungaret inet nye mutyo igo achi nga sarta agi muiteji agi isu mutyo pago na igi noni yo e awa ngo to mutiechi ge eye go endi go suldo che myache mami ten bi che burtos to ana go go asin asigo bit ko betyo mabetos awa galiano yo nam go ole go bwana ora lokis bwo ago giro
1: ngaliat na balet amuga ko gasarta
0: ngalion balet ko na no somji tugul ole matungo nget poisho ni botinet kuigagenge anango ime wageljit amache geigun intentional charito ni mwanyono amache geigun
1: piketenye maget
0: pitekin maget amun kingen mana ne botinone